O ti da mi loju pe eni binu wa eni roko sibi atije to ba roko sibi atije eni pomi sibi atimu to ba se si pomi